Antonio Marcos e munhu wa ku rhandza ku mbala leswa swa ti-glove to basa loko a kha a performa live. Lava mi nga tshami n'wi vona ri kona la Giyani u tshame a tala wena mixini sasaka ka festival leyi nga tshama yi va kona. Mambaleni ti-glove to basa lomu swandleni lomu a tlhela a kona bereta ya yena yi riyeliwa nyana so. Ba tinsimu ta yena ta muxaka wa lowu a n'wi tsundzuka kahle na hi risimu leri ra mayengani leriya leri rin'wani ra yena ra tinsimu ta yena to duma swinene ra

Ya ila ku ta ku sergeant Dikidani kwalano wena mixiroom no saseka ku detective mulavisisi wa timhaka ti vuya yena wena mixiroom no saseka hi ku se leswi a swi kumaka swi hetelela swi n'wi vavisa mbilwini hi ndlela yaliya. Ya nkarhi wa mina kwa ku 2:12 ni le ka awara ya ku hetelela 3:00 jaha ra mulambya u ta va karhi a mi teka kusuka kwalaya matshan'wini ya DJ Raja weekend leyi wena mixiri no saseka ya ta veka hi fambisa sweswo mahari na mina na mina DJ Kwamza a mi nikaku marabenta ya live marabenta hinkwaswo leswi ni ku belaku swona ni yo banya na timbirhi tinharhu leti kahlekahle ni nga ta ku hayi kona ti nga ri kona ka genre leyi ya marabenta ya na n'wi vona na Fernando Xivuri the late Fernando Xivuri mi tiva kahle risimu leri ra vona va ku ri pfala nomo hi leri ni lavaka ku bela rona sweswi wena mixiri homu no saseka ra kulukumba Fernando Xivuri a hi tshameni hi lunghekini hi ndhaku ka leswi swi nghenelelaku ri ta va ri karhi nghena risimu rero ra Fernando Xivuri wena mixiri homu no saseka va ku pfala nomo va hi dyondzisa leswaku nkarhi wo tala loko u kuma ku swilo a swi bohi ku swi vulavula ti pfaleli nomo wa wena swi ku seva ka swo tala ngopfu sweswiya wena mixiri homu no saseka.

Ya, gimetendelele yo Fernando Xivuri wena mixire omno saseka ku pfala nomo esunga vulavuli timhaka leti ti nga ta endla leswaku ri hi hetelela hi holova mina na nkhamu ya mina u ya vulavula leti na letiya ya wena mixire omno saseka leswi hi tiphinisaka swona la ka nongonoko u kuma marabenta malama xiyimo xa le henhla swinenenenenenene wini ya mahlweni ni ku nyika hi rin'wana risimula ri nga yima ku lunga ri nga va ri suka ka mani ke loko ri nga suki ka henisi kusuka kwala ka mphambula un'wanyana wa umbi wa marabenta ya xiyimo xa le henhla swinene wena mixiri wa mino saseka ni ku tekela risimu leri nga thiwa ku nyoka ya vumbirhi

Ya ila ku ta heli loka kwalano wena mixer homno saseka ku utani shuva ya tikhadi leti ninga ta ti hlaya leti loko me vativa vanhu va kona va byeleni ku avati va ta ti koleka kwalaka GCR ni na khadane xa pasi xa chauke matimu loko ti tiva uri chauke matimu u lahlile le xikhadane lexi ya xa wena xa vutitivisi milenge mimbirhi u ta kwalaka GCR ivi ku wana lexa driver's license xi xa MM Hlungwane xa ri na nkarhi xi se expire se n'wina mi tiva ku MM Hlungwane kwale mi tshamaka kona n'wi tsundzuxini kumbe mi n'wi vutisa ku a wu zanga u nga lahla lexi xa driver's license na hi ku swikhadani swa masiku lawa swa ha endli swona leswaku swi komba na ku munhu wa kona u tshama kwihi swi naswona ngopfu vuxokoxoko byolebyo ivi hi va na driver's license ya F.E. Baloyi n'wina mi tiva ku F.E. Baloyi vabyeleni ku va ta teka xikhadani xa vona xa ku chayela hi ku magondzweni maphorisa va ta xi lava xikhadani lexiya loko va tshika va va yimisile man'wani makhadi hayi ni nga kuma tibanke lama swi nga endleka already se vinyi va vona va ma khanserile ku ma nga ha tirhi se ha ku mahlaya ku ta va ku ti dyela nkarhi lawa wena mixer no saseka kambe hambi swiritano ri kona rin'wani na khadi ra mavhengele ma lamakulu lama hi nga ta ka hi nga ma hlayahlaye hi mavito kwala wena mixer no saseka na mavhengele ma lama ku xavisa sweswa ti-cosmetic loko mi lahlini makhadi ya muxaka wolowo mo ta mi ta teka kwala ka GCR ve leri khadi ra muxaka munhu international distributor card n'wina mi tiva ku nga na swa ku fambelana na sweswo tanani mi ta teka makhadi ya n'wina okay laman'wani mavhengele man'wani ma swiambalo man'wanyani ma sweswa xavisa swingolongondwani man'wani ma lama mavhengele ya ti-grocery man'wani ma lama ku xavisa pahla ri kona khadi ra okay lera ra ha vonaki na vito ra rona ri kona na ID card ya Hlungwane Ximangadzo Johana n'wina mi va tivaku Hlungwane Ximangadzo Johana vabyeleni ku ID card ya vona yi kona kwala ka GCR swi nga endleka va lahlekerini na Hlungwane Musa Malvin khadi ya wena ya vutitivisi yi kona kwala ka GCR n'wina mi n'wi tivaku Hlungwane Musa Malvin n'wi byeleni ku a ta ta teka khadi ra yena kwala ka GCR man'wani ma lama ya ma ku mi kuma tipoyinti lomuya ku cheliwaku kona mafurha makhadi ya kona kwala loko mi tiva mi lahlekeliwini hi makhadi ya muxaka wolowo mo milenge mimbirhi minharhu ivi na driver's license ya TJ Hlungwane na yona yi kona kwala ya ha ri na nkarhi a yi se expire ni a yi se fika nkarhi lowa ku yi renew-iwa kasi ku ri na leri khadi ra le madokodeleni ra mani ri tsaliwanga na vito okay ra Ximangadzo J okay na temba hi Ximangadzo loyi ni nga hlaya swin'wana swa nga swi lahla na yena okay n'wina mi tivaka vanhu valava va nga lahla makhadi ya mixaka walowo va byeleni ku ri hey maka ma huweleliwa makhadi lawa le ka GCR va Samaria va Musa va ma thumbile va ma tisa kwala loko ra mina DJ Kwamza ni ri ayeni ya hlangana le ka nongonoko African Beat from 3 to 6 hi tlhela ya hlangana na madyambu eka ta xigaza wena mixer homu no saseka hi ndlela yeleyo ni ri ta mi siya mavokweni ya jaha ra mulambya kusukela sweswi na temba ri yini ri ya wisa kusukela loko ri chayisile le ka nongonoko weekend camp ri ta va na n'wina kusukela sweswi mi xalamuka mi kha mi ya etindhawini ta ku hambanahambana van'wani na swi tiva ku hi ta va eka hi ya eka mitirho liya ya ku ya seketela lava lahlekeriweke hi varhandziwa va vona a yini ha tikhoma hi endla leswinene hi nga yi
ya kumeka hi khari hi tikhoma hi ndlela ya ku karhata van'wana. A mi swi tiva ku maendlelo malama ma ku fika kwalaya mi bulabula ta n'wina hi marito ya le henhla mi va mi kha mi karhata lava mi nga yima kusuhani na vona. Hambilo vo ka va nga mi byeli mara swi tivini ku hina hi nga na sweswa swa ku hi fika hi bulabula hi nga hloniphi mintirho ya van'wanyana leyi lavaka ku nyikiwa nhlonipho wa xiyimo xa le henhla ngopfu hi va hi nga ti endleli kahle evuton'wini bya hina wena mixirom no saseka ya moyini misiya risimu leri nga yimaku lungha la ri sukaka ka yena kata liloka a ni nga ni ku bela risimu ra kata liloka kata Mr. Bau liloka sweswi ni ku bela kata liloka yena Mr. Bau ni ku bela risimu ra kata Mr. Bau yena liloka sweswi ni vuya hi yena Mr. Bau hi byakwe a ku xisuti xa mina a karhi a fambisana kahle na ximanganini eka risimu rero wena mixini saseka a hi tiphineni rona loko a ri mina DJ Kwamza ni ri bye bye vanani na mixo lowunene.